0: Subo lengo leni ngole ingresi na Mayan FM isiliga juu. Fitumbia Richard Asidika Tugol. Karibu maisho ndoro bia lomonde na Richard Asa Atomonare. Nanu franga solitei kutato. Leni ngole ingresi lomolante akaunti ya Naroke juu lomoni nchiri. Iruesu jari hesibara bebungi holakesha nile bunge toko puko pia Naroko mutu. Matunge ole mayonete interaki mkulukone majimoto. Ulikilikuwa nile ole ibalunye lariko kutenebosi ilibora kutlankare na roke iliko lariko nilo rupayani le Council of Elders Keleina Olenchoe jenchere nara ibunga sirgali lelo jimiru pokira ari ogira uro inakulukone. Wala kena rishara nibali lariko ni ajo merai esebara na shorungana meshoma ita abuwa gilingangiji orugulia rungana renebosi hebuwa abuwa dungise yengiru alichampa hii jomedima yuna bae katukul
1: yoki serikali wale mwele ni kororongo law county commissioner yiki jito mwele kipo majimoto haa kwenye ngolwe na kweni perishi loosho nama ilu yana taaseta na kero nitiite ne mwogre ipo ngake mwalor barnodio jimatunge angundini aro shinara anada na ado ya kwansa wakimbo ipokira lele loora amuketi yon toki nabo na ikilikuwa serikali ya shua na yuni yolo serikali ya yuni yukununo neki yolo desi yoko kisheria matina kwa paka ninge jiketi ini jo loo yetuo haapo nuwa jomati jenganang hai loo yetuo dohi haapo nuwa jenganang ngani waya utola rabala na lote ya yogi
2: loye tu
1: ama na ajita na emu ure le shamba ni amalia matunge nete jaba koti ni amalia matunge ara yado ina la soto aitai matunge meata serikali na laitai
3: serikali
1: ama na ara na serikali na itekelesa na jaba koti ni dana kete jo apwe uangye le loto ngana na habe yetu mlore jogri kwa lenyari je kage mele kai tim lor ko lekai tunga na ko arare ko lekai o bu ay wonger ko lekai be yin nje
0: ora gena shatani ro bana yugo lo mon mosi so lekio ko yolo diano le tay yene jon chere heder shara na na digno ni bangur ma sai bu ngarolu borbo gni na account jangare na rok be ye e bu ya bu adola jo shomo gi abu ay angro gi lo ben majimoto esbare nye tene bo se bu ya bu shugo sotwa ina murgwa ya majimoto ni wuya kwa ishu la rabal wala ini ngoni rigilo ni nage wale sayi enyo la rabal tenebo si ndungoro sekengejo nchere geti ultimo bolo shomairabu wa dumbo na leta jobe yewe waibuko sarge ambaye na jonchere kena ligino na kibu ngoro esibarate kotini kakepe yeme buya kwa aya wale ngole ngole na murgwa ya majimoto
4: ibonga kiduala yoni lola mayone ibonga kiete jokiango papewa kaya hidi esibara arlozunga ni ajinye maliwa lekai teremet kaiyo na jojo lo shopo wakil le Narok County kiyo ni kijo kiyo ni kinkiligwa no lo shopo wakil le County ya Narok nkito kulolo mbaba le elders olo shiba yanipo wakil kituwa koti kotini oto nyorikiapa koti nyosotua tenepo orbisho bioti Narok County kaiyo na omone ndaya joki tenkanyi ama edurakipo wakil majimoto ayi kiligwa nuwajo kakabo yana ntoko na yana kiligwa nintai olo shio le Narok County nambaye uni altungani duo liare otua nikido lenge ngasia orababe ayo altungani le dukwea lengango lata hek tanange military nari kitor bayi anojo le loltu alan odi anga ikikosi na ara da maji moto na idai nu na aka kina jaba na wama tunke kaya sepa radio lo shola papo ye yola ka undi angara naro sepa radio yere la bayi an origen delegation onareta nebo ya adungi champa ise kenke nita manyingi ritunga na kilchampa ile merko lenye asa ya gana nu lo show ajojo le loltu alan tapa la ina amidu ta isi taini ondungani lolo shola ndije nga sharia ngorwe sepa ta ama jona numi ngorwe sepa ta
0: leni ngwe lomole lo ingwa majimoto te kaunti ya Ngarinaro kula gena rishwa leni ngwe nikibukuti ya kaunti ya Ngarinaro mape kaunti rike juodo leni ngwe nebuja joli mwoni njiri ibale dupo tenki tengena roba noto rike juodo e ngwe lturu le nyota tenebo si ole kisip ibunga tete ntiraki enki tengena na ite tutuwa serikali peitengen helelero nko itoi na sisi ya itin rikilikuwa ni hilele balu nyengo bisaiki toko lturu loroba noto rike juodo Jennifer Shisota ntira ki hesia ina shomo lelo bano rabu are dugo ya tesia na orbano lo shomo lo baya ndo muni uni oisit ono to ina kitengena leni ngoni ura getina rishata ni balunye rumalimui oto dugo ina kitengena ajo rishipagino lelo bano ina kitengena katukul kalu tisipu lo mwote ne borgu lene baiki sana bo nanu frank

0: Ashore Leng Nelson olengoti etilo singole jeng kisese dabi yona sa yanka kenya tia tu yanka kenya mayen ke gre mura
1: ilomon longa sedi ni tia yanka kenya emma yen FM
0: seba katoku kaya ke grasi shu yanka lusinara tomon teri shada ni miado teni gre gura neki gura na ji ene star 462 hash ni jelo sanduko boti yato sanduko nile legin choko kenji tumuko tato lwani ate peka pin ne dungin chilingi niti kita manawdu na yata nafasi ni tumi mpaka nga lusinara tomon yutum singa lusini jibu ni tinin gura na yutum baati o sanduko tempe sahi nile leglatum kabisa gura na mara mingi na yata nafasi ni tumi mpesai sidan
1: ilomon longa sidi ni jerwe nkagenya emma yenefe
0: kala yikijira ambalo wa mwende bangita PK
2: kabisa bangita neo yenga ziti na jene the standard na rolimo nejota headline the big letdown big letdown yani ngolondo ushi duo naranga yugi yogaisul serkali yalo ushole Kenya nilimwe na ziti nejo wa matipaka kijini wei imbisha hii ajona asinano na osipika nipo kila reo uspika le National Assembly Moses Masika Wetangula tenebo uspika le Senate Amason Kingi nilimwe na ziti nejo ure kulo uspika po kila reo Moses Wetangula tenebo Amason Kingi negra iti na ralu wanale Kenya ngasi ya kinolenga mwete yoki ure ninje nitu ninje na kapuri yoki paidi yani isho wane njare njugulini kumokoleng tesia inaiberta engelu nuro orais William Ruto tangatia are etolari le 2027 alang ninye esia enya mali nati ailata tenangatate lo shule Kenya ilimena zitine jore eho mwetata rago eho mwapa loma andamano asho mwgomo o matatuni itashi yebi ya sharapo kente lo shule Kenya ure ninje wanainji negra ingangana tenibu kulisi iti na kesi inaiberta ekonomi wa asho uchumbe lo shule Kenya itajua kure kuna ijibu kira re parliament nete gerate tau itwa elongo
0: Senate o National Assembly
2: neli muni neji neto duwaki ushini nye Moses Wetangula ibongareta ndumuritin negra mana aloro ini nye alom imuruga nijua na Mount Kenya ala inosu isi naiperta re-election ora isi William Ruto 2027 ure ninye Amason Kingi nire jogi homongo le ninye ijiunga ora isi William Ruto to ndumuritin na mana relido manie le Mombasa neji nela ingua isi ya yenye na niyushisho wakatiba na vela mitu eldongana le losho le Kenya neji kake nipo ninja kundungu na jichiaring squad
0: oho wana isu ili ambuto
2: nilimwena nejo itodulu ajo itungwaji niti ya parliament esia yenyoba na rungwaji uki ena an independent arm of government erada na ranje executive egrao shukinkaike wale rolo munu OGMP jiare nete joki school unrest fuel price hike and burden on battling parents njere ure dita na atanya malduwa kini jendu yugo ilo shule Kenya tangara kini nye kwanza isi ya ya garame maisha tangara kini lepaye la roo kulikumu enyamal sindu yugo tangara kisi ya yope school fees nate joki eraru isi ninyo lalai ite joki nye kiti rakandu yugo rugia rulekayo lata na ata amwe gara nkara apeji sukuli iroli mwanazi tine jori na siya yempe joro sukuli na idebakita na ata ikeno sukuli na atesiana tangara kie isi ya inapeji tungera nejina ore lo musiko daika ile musho na ndo iwake elurusi ni nyako ni nyeti ngai ili mwana zeti nejo iti sukuli na inyalake maliku mko lengi iti na atapeju kidometri iti na atapeju kikomputer labs iti ni nyana atapeju kimbanga ngari ni sukuli nejina ore mushoe kebo nwa kena na sukuli ni aipotu nyesi ni nye ndo iwonyo na duro bia ni nasikiri pias nili munine jore na nalikayo lasi ilo ograi itiligita na katake ndo iwo tungulo nginaponu tukulio mwana kesi utia na zeti na nkiangasieta na katake si tesie na ibritake sukuli iti juki kimeni tatu lengi nkera o sukuli niti na atumiro inyaka ya nirumikulia taraki nirumikulie ishu kakete juki eta sabo kesi ya no lengi o nkera na imi ni tatu sukuli katikati yangu sukuli ninyagira nkera kumoha imi naki iti na yano longe buli sukuli lele nkera ini lutipi nituwa baya sukuli nimi tisiang neji na nabu itoshia kena nati day school neji na lokoltunga niti mkuitwe nea inirumikulia taraki nili muni neji mesirian esia yongara tanangarate sukul nakate buito sukul wa nakarato ini nye ibonunga ngiti tekuli wa mwana kesi oti ya nazeti inere juki ipangutu wa rolunga nakari ya kulente siya ye biotisho ay shoru wanyo lengte loo shole Kenya ajobeo bulungo nye kine ngorisho lengte turupolo silo shole Kenya sana sana turupolo sile Kenya Uganda tangara kimu ya na jene ebola na idibado hii atasabu katolosho le DRC inere juki ore tanayi na outbreak na ene anarulimu rolunga World Health Organization nidibakita atalalunga na kora ip otomoni uni olongana ko udo to lo shole DRC tene bo lo shole Uganda era mono ko lo shole Kenya mi ngori sholing sana sana ti CI olongana ko ji long distance truck drivers a shole refanyo shi wadau irodi na bomba kale lo shole DRC tene bo si ingare no shi usafiri na ari ni nyarbasi o na bo olongana ko to lo shole DRC ne bomba kale lo shole Kenya ne ji bi ngori oling ni as screen tangara kina bo yanto no na ji ene Ebola. Tekulio mwana kesi otiana zeti nete jokipa mutuato ilturi katha wakatha. Erikito ninye ulturu shita teo lengi sepato waltungana ajo pengu riolengu ulturu jole okoa Kenya. Nejo pengu rare ECI a finance bill 2026. Amwete jukone na finance bill na akela inyanya saltungana aisenak. Elimwana zeti nejo ure siye eleturu ure siye loturu nepangutu ajo ure ngufu naisho ina finance bill KRA la nejo shudua ECI ushuru terosho la Kenya neta lako kodi tuumbia sharanto fauti nete juki ya kira isho ngufu kumo kwa lema raa kitumoki ate jingine ngura data ino wa shu information ino ata njiru njuri urusa nedoli mpaka mbisa ini nete pike simu mpaka biashara pa wakene rasa nele mwini njuri na naa breach of privacy nito kisi yako eke lutua nyamalua moki yako eke keta laki nesu juo lengi lutungana kwa ita lako ngudi oshi osi biashara kutitik lage ushi ni file nil returns tangara yaba yi nitu wabaya rubi ya nina atumite wei neta laki ushuri kakitulimu kia juo ure kolo ora biashara ni sabuki na shu biashara ni sophisticated duo na ina lutungana karisi ya kwa italo nijinete mwaka ki tax exemption ena ndukiti na ya undungwa pia bambirte losho le Kenya nijuwele nana nipungu sai kodi nirigwa na kagire saidi ya karisi nironyo kwa lotunga na aisenak ebunga yu wale kinyana yobo lola rina tomono oile utrejoki ninyata watare na polo nkitekera ye school grade 6 na ji masi nyambura newe ye bunga lo kinyana ye grai sudori tewine ji maunarok nilimuni neji itajolo kinyana ye juru pepo roba la rejanga nejo oripepo la tulikukona anyala ya tijenga ombatabe na nari na karai ama wapena tulimu tekulio mwana kesi yoti ya naziti lo mwana ipertana ila ruisi pika nila tulikio ene ya natulimu alengo tetorseti la ure ninyena olari ya teusia governance nelimu nejo ure parliament na kaya ntukuti mpoka na hii unipela ya ngurapo kitu kinagere tanyamwale lungana lulu shule Kenya etulimu nejo kaya rapa delegation na itosha na ya tanjiriani na itosha na hariko na kaya ninyunguvu pela ibele Kenya ntukuti mpoka nemegra ayeto beradi tulu shule Kenya kaketulimu kine yure ninyapale mene lulu shule Kenya nerani nyore sipika nile nyana nebala rundu moritine siyasa alang tanagati yu ninche wananchi lele olopo long OCS le Central Police Station tenete Nairobi uji OCS Dishon Agonya netulumukia ajo homoda alai step aside ashu homa alai puku kidogo beisho merasi na enjurore tangara kiyo shini rugushi bunga yankara kia talagual nungana kora ntumuni leo 164 oyu bunga kita olopo long katana maandamano neji ya talagua na wapa lelo tungana kamu bunga kia panene kake nilurisho ninja bond nilimuni nejuri na nere uwezi enyamali kumukule ngilomuni kule uti ya naziti lero nakaldua na ngangake badaye ilimuni ni nyajo eho mwakitu hii aigara ashume yukule liyo nemegra imakiulenga na krisi sailara na abeshu kunye ngolora isu William Ruto nejinde abuwa genye nilo Mombasa nila endeleza lekai kilikuwa itofauti lesi ya yonga ijik na alelek obiashara e opposition ejidromera lero nakana agenda alang na imaki siya ya ilara na tejogi ninyere na tenyamali nikiara telo shule kenye kumukule ngilomuni lero nitia na aziti kaldua na ngangake badaye
0: ashule nkento homo nolewane jo Frank Solitei mesho yungu rujolo monsa moja kamili kiara Wilson Olekwai tenwe sana bo en tadeke nyani kibone shonga lusuntomun kishu winye
3: ere mayan

0: enchangulu
1: eremayan
2: ekali kisawa milking jelly engwe company ya Pwani Oil a product sanjere orenta nitikita mwele tikitam onabishana tikitam oisit na nilol team la mayan fm kiti narok east kiti emuru na jie nontulele kiti emuru wajo na sabedra jie na duka moja no loyoko ti suswa no loyoko ti na raji ankare kigrapu ni tengeni yeni kentari ya ntomba na ibritisi ya ramatata oswa pang kia kia na ilata na jie enesawa milking jelly ene tepa tena nesula kite siyai na jie enele pore do nyongkishu la jore lepe nkishu ure ntomba na idole notaki nkaike jie pelepe nketeng ure tarea na ilata na jie enesawa milking jelly na iyo la jie kito sidan ure nyewe nketeng ure kena lenketeng ni mitu kia ba na kera siyankari ya no sabu na siya kuna ba pokin ili mwini aju kiata enae da aju na sabu na ji ene ama energy nore na da biyori siyankite ngino kito sidin ili punye napon dori kilo yito sisin napon kule

0: Paulo Siria Shole ntangara kalo songo lenye duara jukure Media Max Waves tana ya tana yetu mwja ku rolongani nini ngipindi ngitesheni ngipindi nipo wakini ngitesheni ma yen FM 8-0 tiatu yungurupili buwethere ndungu ya tawali nyangu simpaka saa yente ipa entara enke warie ibuwethere silu silu tiatu nkaulele tana ya ta Media Max Waves ijiki ya kunyure na iku tena kanka kanyini ni mpoke na ini ni ngakichi wipoke na baniniti ni shemagino ilo shule kenya rakidi alo polosi naitum mba sida nule niti atua enka kenya ema yenefem itukisia kwa tena akwara mati tena ile lero naitum poke nishomo Google Play Store App Store download Media Max Waves na ikipike nisha tepoke nishata kigiraje peke ngama eratulo umuruwe nyikamba kawaida njorza yoko ratutile umuruwe noka inyono zolwale umuruwe poke na baniniti ndugu yangu kakitino shiage
1: kumoko
0: Na mita grai
1: ndugu na ija ka gira nikintapa pula dake nikintanyama
0: ndugu yangu ite yogi
1: yes
0: ho na mayu ladi ni miyo la shempala na ina ibunga
1: tajibu ambaka yao tana katampala pegi lori na sagia mbili
0: mbili ni ite yogi
1: lasima pegi ngaja lasima pegi nos
0: yes counties naraja
1: nara na abisha na
0: neituwa ya longe shukunyo la governor
1: wei yes
0: ure county na bu
1: ehe
0: na county na ji ene Nairobi It was along a junior governor.
1: Yes.
0: You like you were kidder?
1: Eh.
0: You were so uncle?
1: Eh. Nello. Kiara dana rolo onu ju sakaja.
0: Kiara sai sakaja.
1: Nere jugi e ore sini nyene jiru yeti kindavi.
0: Ne yole dana yaja.
1: Ya na kerti ndi ya na hil.
0: Eining?
1: County na boina.
0: Kiambu county.
1: Kiambu.
0: Tuwe kade shugu.
1: Kwanzi oba old or mini site na ngara. Ojo la ninyo bar governor ili na county ya dogo yoji.
0: Kabogo.
1: Kabogo.
0: Kafogo.
1: Kafogo.
0: Yes.
1: Niti mwe.
0: Hobyo.
1: Nelotu faidi nanda.
0: Waititu.
1: Hobyo. Niti mwe.
0: Nelerara.
1: Nelotu sinyasayu wa matangi. Hehe.
0: Ejo itoi.
1: Yes. Mejole yana gelotu wa gelra kwa daguli. Olyoto wa miare yana ya kusinyo lewanta.
0: We. Dena Nakuru.
1: Nakuru.
0: County.
1: Ay, ay, kiasi.
0: Moli kinyanju.
1: Adam waba. Kwanzi ya ba kijaba nga lopara lopara wito ya la dokoya mka yulu do ya mo kudugile de ankarna kijaba ntiru na nantirangu ya ta kini nyawa ankarna kwa na ila dokoya na kali kidis hai yining edisi ya bau nemerare neloduli
0: neloduli kinyanjui na nara Susan ile yoke ta shwere ni degai de kure gre ngura kona counties na ara na abishana
1: kijo pelo governor ile dogoya kinuthia
0: ye kinuthia
1: kinuthia mbogwa
0: kinuthia mbogwa
1: 2013 mpaka 2017 yes
0: wore gre ngura kona counties na ara na abishana kya da yodi to ngwe pyar masai
1: na ge yulo
0: kora la longa wad
1: olo
0: ola lo longa
1: yes
0: Itu ya longe
1: ngi. Tayo wa darabu ile na randa ABC ya suguni. Tayo la je pia na sabati.
0: Wala wala longa la dogaya. Na ke jiki burukwen. Eni. Wala la shaba gajo ki burukwen wala la shari wasa.
1: Yes.
0: De jingwa la maren. Bob. Eh. Eza ra. Al doga de ji. Olelemei. Songkoi olelemei.
1: Na na maro wa de ne wi. Ta kaja do is. Wala fa ABC ya la dogaya. Na la sayure.
0: Wala sayi.
1: Ndam na bo.
0: Ini jadi heji Trump.
1: Okay. Amu keji nani gila na Trump. Na beji ready ja.
0: Ole sayo.
1: Ore kidogo. Ito kia luru. Olchere lai olepe shoot.
0: Olepe shoot.
1: Kidogo.
0: Vyo.
1: Iti jana nga ole kukan. Yani mufano ragadu iti na Trump na bo. Enyohri lunga naka tujuri. Lunga nani. Sia na wa. Janka siti. Kera wejiti mpaka nyanga unti na ke yulu.
0: Yes.
1: Ne Trump na bo eniru
0: mbondonga. Kedi enke yange.
1: Ehe.
0: Araki esa kutora mama na cast kama sana gija
1: the cast iruwe no iruda ga ne esa
0: kutora iruwe ne esa kut
1: igiruwa esa kut entam na bu
0: ore wad na gisi ana
1: kya munya ko lengo ndo ga nuldu ari kin tam yari
0: ai na ida na 2013 mama sai
1: e jino rare ni gore na odi el rogana na odi o jutishi sai na jero yo no siasa e kingeri ya gesi
0: yes
1: Ora bietu furaisha yuko. Niage jitasa do mujisa na ram na bu.
0: Ora si ana word. Kiana mwana unajua Henry Siololo.
1: Yes.
0: Entam medoka. Eli.
1: Mhm.
0: Ora entam yare.
1: Mera
0: ndo dolo ne jole ke shonge.
1: Eh, ke shonge. Mera ndo ne runia yo jiho. Yamba shola re gone ro gulingan. Yamba aro gutia yi entam na bu.
0: Ora entam yoni. Ilisa wale sikonda.
1: We na kafumoro ngoboro masai nyanda abidi kidanda
0: ore na asian ore na naro west
1: yes
0: keri kito siana
1: atari
0: ai
1: na naro west
0: woi ore debi debi kurate siana hotara
1: ne ro ne campaign
0: ore na isere kake na jogo mara njia dole si na jina tam nabo kake orushi na by the way kilo na kato don dogeting ngari one democracy kile gelwa yela ni mbet ito kito maende leo ni yaka yu
1: yes
0: ajonas na nabla idero
1: yes
0: na yoku ore ntoki nati na hapi kaja pebele kanya kuna edi alana mara ward
1: yes
0: ure mara ward kutoka 2013 kinoto siyoke msiye zokuni mungu nota walda sato lege tuyo
1: yes
0: ntaa medogoya nikitu mjoho ntaa miare uratati ntaa miyoni kiyalo lunga lia maimaki ame nye nene
1: besha la msiye mbote ya karna pini ngila masa
0: ha ha waladuya mejodi angotoka ntuku taruna igela aja Jo yo karatiti le bruendo.
2: Darigini tikita moile, tikita monabishana, otikita moisit, kelengambuni epwani oil atenebo wengirisheni ya Magen FM, abaran imurua ana naitagienkare, suswa, tenebo ondulele tolosain le county enkare narok adumure ilaramatak longi shogule. Kibu aitengen ilaramatak enaigobe sishore eilara nalebishoreki esawa milking jelly. A eilara nasidai, nemenyal engirengi no tenelebi, nelo aitadou ukule teleleki. Kelosi engambuni epwani oil ayagi ilaramatak irkeekle ama energy na laisho engirengino engolona biotisho ni radusi kule teleleki.

0: aiwo
1: mm. mm. ndo iwo
0: aiyo
1: eto na Kenya malu
0: mm.
1: kwa sababu mm. emerangasani nyi kwanza ushi karame maisha
0: mhm
1: ushi akedu bei yongu man bei yonyo bei yo nyanya bei yanda kawaida nanga sailep
0: mhm
1: nitoki na aldo malanga itukia goliviro ki lebe bei ailata
0: bei ailata
1: yes
0: mhm uh-huh.
1: what if he lebe bei ailata
0: mhm
1: neji niro shura ke yolo la tendo iwe
0: mhm
1: ora ke sieti na nenda ro school fees na ho menga yo mero no gare buli sukulini
0: nere
1: jondo iwe apana enda as audit ta kona ro bjana gra sukuli ai ra lagi yo gamu ai ejina ra saidi neji kake ore ro na ina e gra ye ngasegnu no na ngara neji ra beji sukuli neji ore asara na gra ngara ya usaidi mbe jo ro sukuli kisho sukuli na ziara ambo be sharaki nebe ni suru yanke ba
0: na tiara mbere shaba
1: yes neji ni yango na gibidi biro ni ashat computer lab ne shade si dormitory ni nyang no le kai bas le sugula mara pe jong kero lapa
0: yes
1: tendi wi do she jol ga ni ngitin re na sa do wi ni fere noro ni ro ngitin bi ro na sa jong kara
0: a
1: ining neji ni suru yanke mara do to kitin
0: yes
1: kanga ina la
0: kanga ina
1: neji wore boli sukul kiti sukul ya mudina sukul ne miti ya ha weta ngaranga ngiti ngara kina sey yembe joro sukul wore boli sukul kibidi biro kina na sukul li ai potu nyento yu mbe sai extra be bonu sai dia lagnyo
0: ehe
1: ya ngire jogi wore rage yento yu kupumzika ne mbinguni
0: amoga suje ta gara
1: ai
0: wore gele sukul garama tiang wore lo sukul garama de sukul amalak school fees
1: tu
0: gele nyal sukul se yoni ro biyani na pa makosa
1: ne meina ite jogi mera ga benya ne mitrenga mitrenga dilta o jando yugo tan gara
0: mitrenga
1: nda munut nene sia ina rubugo ne tenge ngasia na iminira ngara ta kati kati yang o sukul
0: ne ba ngara sukul
1: ne ne rabai ne me bo ngi sukunyi shita tu
0: we Baka gulda ina siya
1: yes, yu. Yes, rejuge rejanga riki tuwa mwenye mani. Kia nirumi na ataraki. Nia nirina homu pindero na gire nguruwe tena gara. Nembe kasha nkiti nati yuko nadara sani na wajinu.
0: Ya, bori.
1: Nembe kasha nati no senior secondary. Okay. Kimi nirake sininji.
0: Kama zombo nukin kirang.
1: Kayo.
0: Kirang tuivu.
1: Neji kenya.
2: Kijashe ole nini mwenye langle ma YNFM. Amo intagolo lo sholan. Na ina. Pejegeta e wangan tolo sholema. Mato bulu tenebo, peyege bula. Iri yuok tenyaro lomo ni liwine baiga mayan. Iri wargiliweli no, emu are na bo. Urmosuri, urmosuri, are. Mayan FM, ewangan olosho.

0: kabisa multi system no londera no kido ina tulo songolio da bagiyo sa umwana ni madaga ni ora tomon ware na jogo no layungu ni good morning sopa ta kwenya sopa wala lojo ipa wala lojo ta kwenya nejo hiko na jogo na sopa ta kwenya la idungu ndakuna sayuru yanga kenya tenolo ndo ini kiti ejuma ngolo da lakiti doi afrahide onda rikina ratikita maare doi ola pa doi leja olaba le miet kumbe rada wiki na bona tagra te laba likiti wiki moja tu e wiki na baki na tagra olaba le miet ore ngai juma nikipele jangai tanda wiki na ndari na rada tikita mona odo ngi bonu tina shara igra de p na olaba le miet ni tanda ngaro bolen kaya na she tanga na subati shenye na bolone nye na kiti yenye na dime yok begu mugo hi a araba ngolo nye durara sida yuleng na olonga Nairobi sida yuleng nera shangul da nako bolente ipa kwansia ngolere ipa nesha na nako proper asha ada jawal nera nera biolosha ki by the way megi ba yongolo yoga njana banji kaka sha nyamu ekemya duo neja kanyo e sharing cardiac amur nesha me kanyo ra shamba karibu no saa 3 ne gwara ne po ngaria ka aishari itu yake yongo neja misapikino leng ewa kidogo kidogo kiasi basi ni kijagalo ni ngoni enkai anasha kwa renji yi kijani ya kaunti nyi kijanga udele basi karibu aramati kinte tuwa rasmi kuansia sayi so mwa gira junga so mwa samie gira jodo yi ngibona aramati sasira kijongudu aramati sasaba kijong oratoto lo sokoni karibu sana kaa jangarna yola shile ngireng itwe belega jangarna kabisa nanuwa kilo na ira monde wipo kinebena enegra atumie yok wara na marabu wa friday de mai ni miara mpango de mai ni miara form na lazima na nuba show form ni gra si box show form wara ngigura na ji ene box kigra show form *462#*462# ne jongo be magi gura no la ni ngoni ne ara box le ara box 1 ara box 2 ara box 3 ara 4 ne ara 5 ne ara 6 yen nani njo gili gole lajo kalo box set itoki tendela be lor message simu na lani ni moni o de pongesi congratulations amno rodogi tushu ko isedi ronya *462# somo box number 7 nindau wala na yena ja ar na ndene wede ngide sheni shilingi 1500 ay ni yedo goya na wale una shilingi 1500 na ne so ngwana na so ngwana sho yedo ji 5 wala be ko isarne ngigwana oramati nara na nyanak nigi bari sere ngudara mati nara na nyanak nigi bari sere do yada sa sabar maida nara na nyanak karibu sana
1: online ni ngoni no number sidan tenolong nena erishada ino ninde mashinda europia ni kumokten kwa ito inalelege ronya star 462# te simuno nilagi lurubok sobo tiatu ilelege nchori nitu mengide marani suli robia ni nakataki wale tiatu alelobogi sile nera boke zawadi ni nabasha nede mai ni suli mpaka ngalusu ni hivu ni toldaika yake kelele kwa ling ronya star 462# nige lurubok sobo tiatu ile ni pikpini no esim Ekidungi chilingi nitikita mwona udake Nitu merishora ni njinta ye zawadi ni mbali mbali Ambaka nkalusu ni ipu ni Tolde kai yake Kainyo ya nyeta Ironya star 462# tara Nige lurbo kusobote lelo ilem Ni njinta tenolong

min rek ya na bana jor masani min nyami gori goro tolo pake won tolo pake won min rek ya nya mi gori goro ajo na sinanu nejo sale tomon paru mo ki deba nejo ni aku ebore mpeche ni nono ke enkumo ya no re mpeche na stone ejo na bi anyu jwan kai zo ranga na bi ladu ya longru maino to zo ranga na yolo long chinono lo ndari nono lo saili nono le ko le nono nejo re lankai ni report stone nono tengumo yi ni report malasi nono ke na sho osa bibi ne doyo ni report stone nono ni report malasi nono kole ni report malasi ni kole na re shwaje hands nyen no ma mo leng ore mini mini kole nda wala sar le nan nan le ore nda wala la sar le nan le emdo de sing ayanga de sinjem bagar ma yan lini amu richi dana gaba to ngop kesha ngaya na rara na sab gola ri ngop ne do mi ko le ka ke ore nye er pa yenya ba lo ho maru na ki shu or ba yel no uno senki jabe ne puko petu mi na oso kwa ni le pito na sho mo mera moro la yoti de ne lo mere ngladen nye enki jabe ne nye ngolong egra arribishwe kawariye ala kul dia lele kai tu nganni e jure no lombe shwina kiten ne mi ko lebo ken mi ndi nye arungi ken kutin nyar shumaki mi ndi nyar bor kugure nkuti ore nankai laga amirna nalle dey mo ngura dey mi mbenen mbenen na wudo kai na joki pokin na gebe erumogi e bora na ebura nana malasi nonok ne bure yu kabisa ne na jore langa ne jone bure malasi nonok ana sho sabibu ne doyo awu ana sho sabibu na nanale enda pokin na bibu ne doyo na tinda ula sari ne mere nga janga yake ore nyu ore shi ola ta ni kwasa le do ya tor marei ola ta le do ya lor marei no lo benyanga tinde nga sari bi ko ilo anga sa ga yitu bu ko lo benyanga o benyake my friend ni geno lusen inonok kai ra ne ning ndomona gana arejo ora shi anga ola bor sa le do ko ya iru ba yor ba style no ola bor sa le do ko ya na ga isni ne yulo ba ye na be mo gi awo ira na fasi tor marei ta lenye ore ola borsan le duwe azor mari nono moru lenkang ora ke bi nga sar lo la sar le ngo shoke anga sne ga ribu ko ilo hoy oyayay way nang meray arejo meray nang mekuna aguna na ga ni ndom na ga rabrage enna na ni ngondo bara gi wele nga mera no jiro ni je ka gol do lenkai oyage lay ora ke grad amu anka jankai tola sarle duga longru manang o mara damu lo shilo yaki yuro ngangite esel gajo agere communicate very clear.

0: e ba ke jolt nyo old nyo ka bisa ya ka bisa ne jeri mbale una sai so ngana mala ni wara do yarta mari o lutu nyo bana ay o lutu nyo my friend ah wena lakwa ena lakwa yani amadama na ba ara gra lo ngudi ayo ka kayi e ri ula rasata ala brala ni lai ne yojide me joli e jide ko bagen majesh ne ranya na wena ara lutu nyo leng abai na gata ara nyo lutu nyo sawa sawa eh na ga de ngiri my friend na ji mo yela jaye be mena ranya ram ga ranya sabai na gata weling ora be ara pe ara nya ge duo na ji lo majesh lo sungu do lo joltu nyo ne ngasia ninje ne mi na gen ranya ren lo eh kumbe ga wando kitin Jag naru amo nara bas nyu ndo na ji na yandi yanda ne ana nyo ba na yandi yanda my friend ara ko sungu le jo lembre lo majesh da lalo Aragedi nyage duo osungulo naari oji engoye ajo na stabilizer wachana nayo
1: Maya nalo
2: Hello Maya
1: Yes
2: Soho le
1: So ba re yo ye
2: kadanga kadanga
1: Number 1 anga genya
2: Yes ba
1: E ba ye
2: Sina sina nyama izi ne ya nyama
1: li Yanga yi
2: Namura sina swa ku rolo nyo
1: Karibu na swa ku Keja ndo nyela mashuru
2: Eya tsai ji mashuru na ranya mali.
1: Ehe.
2: Gira ga ire tsena.
1: E ba ye.
2: Ya ge tsiri nya ga na le rodu ga mo a ya ra na la ni ka bisa. Ro de ge ri me ke ye lo do nyo go.
1: Wolle wolle.
2: Ya go a na de na do lo ga na mari ya mari.
1: Ehe.
2: Aha. Ya. Okay.
1: Yes.
2: La de go du fu lampo ke ri ro mama ro boy.
1: Ehe.
2: Kana shere na ibala.
1: Ko.
2: Yo ndere na de mama Farije.
1: Ehe.
2: Kwanda sana de mama ngani yango go yana jilindi.
1: Ko.
2: Ngo go ya re tsenya na jimaranya.
1: Ehe.
2: O le ga ke jana mane ne ya le ke boira re ne o ira rawon.
1: Ho.
2: O di mo gare?
1: Ni jo ga ba o ke.
2: Na jo na dur ga soma ne tsenya na ile ya mari na roluga.
1: Eh.
2: Araba we ra ri anga ide bara bola ga ja jana ile o ke grofi.
1: Ha shole.
2: Aiya,
0: ki ya mari na ge. Ha shole na isi abo.
1: Eh, ma yena lo.
3: Na yena ke.
1: Oye.
3: Ngo ne.
1: So ba re yo leng.
3: Ndani kwa dana kwa kwa jilodi
1: Karibu sana Danison
3: Iya mbili jingu na kono
1: Nde jongo rogol
3: Akala mbili jingu furuka
1: Ehe
3: Kukizika
1: Ho
3: Hello
1: Ehe
3: Kukizika
1: Ho
3: Wele wodo
1: Ehe
3: Ano wanyo de maksura magaji
1: Yes
3: Wele guga
1: Ehe
3: Enda zarana jengurote rijana na rabalo ngurote shiana Ono wana po wogin
1: Asho leng Asho na leng Maja na lo Ongwa so ongwan kwa reyela ini ngwani Wale kikirade hii abu naruka kwa reyela ini ngwani Mwajana nade abu nikijo Ene Media Max Waves Ode na abu na ji Ene Media Max Waves Na abu na nikijo na fasi Piye itumoki dandrengi de shini ya maja Tuwengi mini niang Pokin Shomo na Google Play Store Arake App Store ni asu no najit download mara yare na app te simuno engaina ora hebi ko yare na app la ni ngoni basi ni demog da rawo ngi ngi bin nyambo ko ndama yende de waji mara app akenye akenye ngi bendi ni gendo ki ola ni ngoni agiro

0: supo lengo la lengo lingre shine maji na FM irasha na dishara saimieti hatu maji na lingo ni karibu maisho ndoto bio lomona no frank solite kutata mera lomona de county ge jodo la lingo ni tolo mono jonchere ipangu twa la de roda granita county ge jodo le community health promoter CHPS lor marabarote polosa county ge jodo ibungo ligi digile maandamano ibale nchere mela kita ninche serikali ya kaunti rike jodo mbisa ina ishia beye heshwari ninche ulamon nele hoi makitia hibungu lo idigidigile maandamano resipi lalio lubisile jonchere kere mena ye ninche serikali ya kaunti hiriwa laki ninche ulesia yole nye ulesia no jilingi nabaya ngalifuni yare homi ya ina raimie tapa tola pa inilo baya tikita maudo merabaya narishata rura na hakin narikore hina kaunti narikiro governor yole lengwe jonchere kere mena ye ninche o chatwa na si sabu na bushias ne jonchere kana lingi ne buya bwa lakina na robi ya nyenye e shirage na serikali ya county orige jodo rage na shirane shabana ina serikali shabana gele lo dagra ni serikali kitoke jonchere ni nchake na itabaya mba hapa na isiligie ni nche e joge gira anga mumpisa hii na ingwa serikali kitokake megira anga mumpisa hii na ingwa serikali county hina rishara na adome rabega na rishara
1: wale rara ungarna inei daga aji Elijah wale lemayan aingwa imurio le rimirimi na ayo le lorongwa nak oji CHVS le ya wayo gene wayo sena loriki yoi lengiro nyata wale kibiene tanagara negiringiria na angiri oltungani subat wore gidiene nigira oltungani lemegira ya shela nijalie gire pogrogi ai na kilikwano robiyeni CHVS labaitin tikita mogdo wore rela laba ndikira mogdo na ngalifuni ndomoni na bishia na wari kam 500 kore mbisa yang ai gil kore mbisa yang anyo bi nyali nyala yok lungwana lolo sholi nyi walungwana lengo binyi kanyo bi nyali nyala yok egira lungwana la yok ngape te eseriani torgi jijini na wale ga warie na oshoki ndesi madok shoma ngora inga nyoje kanyo be kindamana neja yanga yare wale riaru ale lungwana ko lakitai ne ri lungwana lang lireleja lemelagirai lemera rogi nagira nga mbago duo ore ne uni na uroli giyok tankanyir amgi masunodo ki masunodo digiri nyiria yangara na banji kama alai sorwa lai ngora landare langalifuniare o miarano ninjo melagi ninyali yok na yok ngwarira lutungana gori olungana kuririk woi josero nikibwe gawarie wore rara mugiro ni ngaji ni lagiro biyani ala bari nokundi yerwa ge megiyew
0: ningoni lomola leno na gairi sibule na bagi saile enda makaka ora gena sharati ni bia gedi na account rike jodo ni kilikona kilo bank account rike jodo be yebwa bwa jinga ge unoto rike kilo matunda lemerike ka kilo ntimi ejo nchere kana ligino sini nchere buya bwa unlelo ke anchere ore duo ho neti nake ingisile garage ejibe yebwa abwira bwa ingisile gare serikali na uniki rike ko baya milioni to moroimet rejo gidiente bana boya sinya gwa unile loke kilenda be yebo ile bunyanda ro losho ore nero dragira are udugo ya ramatare na unile ke ekte sukule mo igal sinya rejo no bisani lor manyara inchere kana ligu nebu ya baule loke lor matunda tro champa ilenye ore nake ilo ratioti ore uta old rule duwa ya nesi mba ole ngange imagino ho UNDP nederawa duko ya inaramatare hisho yorke tolare mok thank you pesta na wina ki abwa unilelo ke ni buya abwa pona lelo ke lo matunda te tol champa ilenye ora ke sidina na bogo no ni ngone sho mokya abwa do la jesho mura lelo aramata ka abwa nga mu intare ingwana ilo tusus intare na idimo hila 18 ore na ilo ratioti ne lo duko ya te county kiti eka jiado te kopgo te nebo si olontolo county orge jodo lo mongolo la ruiti sibola ni ngone na bagi saile na no franka solite kutata la Mariamu elero dogoya erishara oramati.
2: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
3: Mayan. Ingdesheni na ritolosholema. Etashoma nenyora sambur. Oichamus lambaringo.
4: Lambaringo.
3: Esula telekipia. Nenyora kajado. Nete jenga yenaro.
5: Ere Mayan.
3: Ashamu. Ye oitabeke yuokine. Maile patenebo.
6: Mayan. Mayan FM. Mayan.
7: Enki guana oramati urukuroro likiderye nege magimba ultiren weram matare
8: kabisa nijanari mbare kuna saa hige gira na apuduko ya laini mundi narishara saa tano na imado eldeka ni ora uopishana shuwele mfram sorry jay ya kayolo mundo ndoropu tawala laini mwema nga saa jidi yarishara doi nanga saa imako loki likulu nonok paru mwede isi ya shuwe nki guana oramati tengolong edurara wala nini ngoni leo rwanda yojo King Mesh temasa imara asho len King Mesh temasa imara rwanda yojo Shadra Roko talosa garam lele Jackson Mashipi asho len ngisi ganani masa imara rwanda yojo Esther Tati Rasta Gal nyaga asho kini minu wale nangara nado karibu sana kei wa sankale talodolisho William Kegel egras nyarumiri wene jodoi naikara osarana nidia kana fibe lesele Irene Panoy lea musanka MC Chunia, Honorable Dominic, Obakilis Daniel Nabala, Blis Ledama, iti yaga ni jungwa tuwa oramati. Alfa Sonte kwa rinebudo hii mpo genye, takapene, iti yaga jana Msafi, Nola Samu, Amo Simba, MC Chunia Nemodo, Simana Nemodo, Olenjo Ray Rolex, iti yaga ni jungwa tuwa oramati. Fundi wa mtambo, takapene, tenebosu ni mpo genye, iti jungwa na tegwa njurai, iti jungwa da itoki, olwane joki jana Msafi, risi nene Alfa Sonte kwa rinebo Joseph Leparan. Wale ya mpoy Jeremy, kuru mwini ngiti kura musiti, negra rumiyo la bilakio lita kuna sai, deti ya kana adenta mwini njana jimeri, iti ya kasili ya ngeputa, iti ya kana Liz, iti ya kana kitungani Kewa, Lucy Kilusu, Cynthia Kakenya, Alex Salapay, neti ya kana abokini ndi jongo doi. Tenebo mashabi mwili Arsenal, na kanga mwudo hii teniaba enye. Tenebo si, tenebo Frank Solizei, eke nga mwiyo kina salamu, wadu kana doi li Arsenali, yoko nga muna. Lele ni alugane jo ala ni ngone dai oshepai ashole gitu ngode dizo ku mo ngata kale bala sai toti gun mo ngete kile na area le lix le dima ashole ngete wodi jo losen de kligoris kijana msafi hacho le ngamre jingo sanenye mo mboge nya pokin ne tiolen tra te kwa ni yori kito alfa son te kwa eti kata mo resen ole madibe shadrak abiyabi tenebo semana imodo amso le simba brano na ashole ngamre jingo sanenye we mboge yake yote tawa kapne eti yaka nado yiki jana Msafi eti yaka Musimba yudu likini la Masante resi nene Alfason fundi wa Damos eti yaka eti jungwa atua oramati lele jyo rande jyo Abigail Robert jimuni rajo olo toki toka sholeng niti yaka nampaba lenye mama lenye niti renye eti sukul eti yaka napo wakini eti jungwa atua oramati doi mina igwesha sholeng gira tumjiri wani jyo emura na jyo enola luj tola luj ya gira tumyok na jyo asholeng na karibu doi sana asholeng ili jingwa atuwa ramati wale njura ite kwa mwenyewe takapune yes, ili basi njero hii alijongo na atuwa ramati niti ya kado hii kijana Msafi, iti ya kado Samono Ola, iti ya kado hii lichezu Ezekiel, iti ya kado Maripe Shadrack tenebo diyo alwane juu Shadli Sein wale Sofia Tankoy, iti ya kado jingwa atuwa ramati, mti ya moyo ili tenu mwenyewe asholeng iti ya kado hii Kigiro Boys High School iti ya kado hii, tinu ya kado mjona jashi karibu sana olona jodo yu amo simba subo lenge di jungwa senenye wambu genye pa oken eti wale njuraiti yekua fundi wa Damos idu likini masante debu wale jeswa Ezekiel lele di olona jo John Silonkoi ashwa lenge ti Magadi MC Junior ashwa lenge ti wale jodo yu ololonga tino yu ya gandu mjira kuna sayanka Kenya di jodo yu wana pokele na kop di jungwa atua wale shiraya meshe batnoti tia masirula ashwa lenge mturo safi di jungwa senenye tayari lele doi dan masanyike barta ashole da shangwe lele kwenis le show ashole da kiligoris le polosi ya besho beshaya ashole George Henry eti wele jo ikuola te ugenya Felix Fellow ashole ya gira jola shilinge good morning eti wele jo murua olonyo lenda John Jonisa Yerugwa ashole da kiligoris le polosi eti yaka na doi inkibori torompo hii amosalipa sanchari nebo Kevo Klein te jongo atua Kevo Klein nimi no len Kevo Klein taranya adon larna by the way karibu sana ashole nkibore to orompo ya marjonga sana nya ashole ntitai lele sinye do rona jo keji ngai branso swa kei kilera ya ashole mugira sinya do mugira ti wena jo ewe ne joladoru eh tidonga sinde dengu boreto rompoit tinebompo genye poken meti yaga mama le nyompo pale nye ehe pejunwa atwa etiaga mosleripa sancha etiaga rani ns amos sancha roda roda ehe tinebo vikuta le dama yanga pokine lenkume etiaga ndijunwa atwa oramate John Ole Kingi ehe etiaga jo ilebo Jackson Kushoro nebudo yi Daniel Daraja ndijunwa le meso li asho le good morning karibu sana ro subu kai John Soleto temudara jo enek soko loita nitiaga na mama lenye nitiaga dalma sallashe lenye Sharon mama James olwana na pokuno gadi mayan ndijunwa atwa saningo maitai asho le ndongo sanele mek nitiaga na mturo safi lejen kiputa karanja na bala ndijunwa atwa waramati tenkolong edurata yodi kinimo inketa asho leng yetida kitengela baye bolonge tido yi na manga boda tidi Sholeng Daniel Maina itiyori gira takaja do Central Sholeng do yorana jo telew Edwin Conchela Sholeng amo etiyaga na globe jongo olmuge lole pesi ole munka namba 2 na geli orash tenebo jisho kujita tenebo tuto la Masai tenkitani kinyaga orash leng kitenwoye subo leng ipa lorobele amawe ti nejino nasine etumulo yo loud and clear nejiyaga songu na yoma Felix Kereto, Robert Klesi, tenebo Joshua Murguya, eti yaka ende jongo atua oramati. Ashwole, chenda kiserema, eti yewe nejotoi oronka lole ndeke, negra sinyatu mjo laude ni clear, tineweji, negra joki natunga napo lina murua ende jongo toi atua oramati. John Saito, ashwole, tewe nejotoi, eti yako lungo lori, amkeji nye, lungo lori kidotu, neti do yewe nejo aji. Eti atwa ni jama mara bokulwa le kingoi olda shiboken pejongo atwa oramati
4: enkigwana oramati tiatwa mayana mela maria mugishugunya budu kwe hatari shatane miadom
5: mayan fm ewangan olo show
9: ewangan olo show
10: Ningo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto engineshini no Mayan okibilinenya na sidan nigentesheba nito bere nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormotandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store and download data bitu miyok tepo kiwejiniti more sauti more you
6: Mayan
11: Enna bore mayana ta ane nkarna naipotiki Emmanya ta naigwena renka jema Eshe tuwenta isirena dede Olta ushusa itikita mwana Itawang enkwitoi enka jema Ashe tenkyo kino Ashe tenduata ino Ashe

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kiderita niki magemba na ibirta yokiro losho. Ibuitare o lashe lengiteng. Simel ole sendero.
2: Ole sendero. Ole sendero. Ole
3: sendero. Kabisa na rita angela ni mondo ene grajo ene enkigwana oramati. Waragere shingwana oramati. Amari ya gara damu alikia joki. Egera gado yake enkigwana na orbox salodu wala ini mwone. Negra dona ko modo yake si aeropia ni emu enake guran aja asna injere wona na dishara na esa samiet na jilingin galfin na raja jilingin galfin da nagata ungan ninche ai bongra ni waiting gidesheni dibana ina so ngana shom jilingin na ji galfin imit ungan na rara na nje do yi ashoyo dinya na marambili ashoyo do yi ngiegare yes kadin kajo kajo so ngano nusu na shol dun ani bo ke kare wala debeta en kigo naramati ne rege shola ni ngoni na kulle ke kare tenar shara wala na yene ja marjo na do en kigo na waramati wala ni ngoni magana ya jabol na machine adol ko le gado ngana lo gurana na ni gurando ina ya toki madol ka jo eti ko le gado o waita kay kaliki kage ama jo nyalon jo caroline remanto kereto caroline remanto kereto es dala jo ewa endo ke sida yelen na gete kuna sai wala yene ja ki magana den wolle la rabale toy lol marta ko retik ni di ngol ngai ni ke magana mar ndawi kam kajo juma ba ndawi ki ne ke magi apa esia yon kayok na grado ya bu re sugul wolen ni ke magi ba jo kanyo na grado shara dan kayok wolen meran je amange maraba report apa oluraba obo ojo usawa agenda wala balo turle usawa agenda ne utu apa ajo ngayok ta rana gidin wa school olengala ntoyi kake nan kai shida na nyaka aluruna nyi nike magrata ene na ligi yoga na set na jo toy ene standard ne sumunya esmai ko onte page number 2 ni bale na set ajo ere crisis wala crisis ne mpapuli arage nyamali tele nkisoma amo egira ngera school doyi ice kolende school esegira olengwa la ini ngondara ngera te school ayinwa school gira ngera ayinwa school nara sabo olengi nasiana kela ngera school wole bebe kude school yudhe diya kakishomo ya uro biyani arakidwa ya gira alang na mia bayang nisek ya indito ya nkayoni ili ule na ore ilara eboli school wole na eboli school le shugoyi abo school na mia baya school lebe angakiti yang nede mentim. We are going to school. Let me buy

0: suboleng holeningoli gida chine ma yene feme sile gajulu meri chara sile katukul karibu maisho ndoro biyo lomon tenari chara nono franga solite kutato holeningoli gida lomolang tepolo seka ndoro ke jodo lomono jonchiri bangudua lari toglo da granile community health promoters lor marabaro tepolo seka ndoro ke jodo ebungo le digidigile mandamono hebali nchere melakita ninche serikali account ndoro ke jodo mbisa ina isha feyewe ya waisho ninche lomoni lelo imagidia hebungo le digidigile mandamono tesibirali orbisin jonchere kete mena yuki niche serikali ya kaunti rike jodo narikito governor Joseph Olelengu jonchere rubu ya wala nena rubu ya ni terishara wala baidu na wabaya rikita mudo narisharra narikino nena laki esena rubu ya na wabaya njiringini ngalifuni are humia inara imiet wale nage narisharra naturane rikore ina kaunti rike jodo narikino governor Olelengu jonchere kete mena yuki niche o nejo nchere kese ya risi na sita ni esi ya isabu na gana yu nebo ya wala ni nchejo eshomita habu apik na biotisho holo benji na county orgeri la doko ya reba na kese serikali kitoke jo ninchake na gira lama ninchero mbaba na shomita habu ani mwagino teatu wa elara one Nairobi yani
1: nei nagaji Elijah walele maya ingwa yumuruo leri mirimi na yole lorungwa nak oji CHVs wale gibiene tanagara negirinyiria na anyiri oltungani subat wale gibiene negira lungwana lemegira ya shela nejalie gire pogrogi ayina kilikwano robiyeni CHVs labaitin tikita moudo wale rela laba ndikira moudo na ngalifuni ndomoni na abisha na wari kam 500 kore mbisa yang kore mbisa yang anyo binyali nyala yok lungwana lolo sholinyi lungwana lengo binyi egira lungwana la yoga ngape te eseriani torgi jijini na wale gawariye na oshokinde simu adok shoma ngora inganyoje kanyo bekinda mana neja wale rara mugiro ni ngaji ni lagro biyani ala bari nokundi yeru age megiye
0: Erajo ni nada kira ni hii atu wangishu nchere ronyua hangiri meshomo kia wala gina Nairobi ya nika kira jonchere wale nyamali sabo na kira jingure nare shara na kira inasia ya u ala kira itekini nchere nebo na orpa ya nile nye roll trend ala kira u latabali roll trend rwenti ala kira meli esi na sira ninche na jonchere roro risharu kumona kengwiki lailopa ya nile nye era matare kake wale na tepokin melio entoki na sira mbaye na jiro nchere kira ya u ole ngoli ngoli
1: wale rara ungarna ini
2: Agnes le mujua na ngolo ile la. Kita gelo ya bayo ni gironyo khaire. Ni kenda uro ru wana ro ne la kwa. Kenda uro ni tenga par mare ira ni gira re. Ba ya ni ne hirincho u ine nyo kha ni ni kenda hire ni. O mai gila ya una ra mara ni mo gura re ndo mo na ni na iki ang. Ki ya uro bo gisi bira le ni gido la jesi esi dai. Kiri hiwa ngolo ro le ngaba be kini isho gi yoga ngarna na ile gwala ngarna ge gira. A me ra ho ro ni le ba ga yoga gi yoga ngarna ni ru. Ni gi je ja ba ori sho yoga ra isa ngarna. Era magiru mi na na do aga gira si sho de gidi gogu era arngana yili guru ni nero na ga giri akoria na waga ngire ru mutu wora ba de gende ru nemi gara honyo wora ndo gni geru aru na ne na ge gari omi ya ramu na imwa na engororo enguru korai ka ko re ngulie we ri bo gni ne ru gidi ne do
3: na jire de ga na le mato na ngolo ile la uni wora ra do nche enyamali na rduma do ra ra yo ranga ngite mama irwe ne woji na inasia yuhini kima naa ronga ngithie ne mera faida mera ere roro na idima ya kiyoga mugi manari roshi ne migi ara nambi saini kilumiru uro shere roro na shogi yu mara dedilunga na lang na aga kibwa amana niki shugunya dere ipa niki ndi marwa ya nari yake kamara ardua mramana yedua nga kenyabu wakini mbaka saa kumi na mpili mbaka saa romo naari idimi wa ira raisho yoga nchara ashudi misho yu miarano wala kebe ni marwa ya nendogi na ji miarano na uchumi ara rana ilapa Mera ya mbagire miambili. Miambili shirini njame lakini yoga mbagiti. Paka marare ni yagu mbagiri. Ni eme lau norki mbarashe lau yandoki na historia na nagara inono. Ure vijawo hea kiarbayani na isabu. Negu ala kabala. Negu ure ndoki nikijoki. Shwa marara na ame kude ndoki niasela. Kayo ure rangaraki kunacha angi nikigirasi njai shongan sidain. Woyina kaunti nikincho rangan sidain. Nikindegu aranya nikilajila jirbayani lang. Pisho yoga rishara.
0: Ningo nile lomo lobo idibagi yogi ndoro pelo monde na risha raka shunye na begi sana abishi na diaro ngurugi lomo nengire chene maje na FM na nufranga solite kutata
4: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
5: My NFM, enkide sheni nininingiroro saiti kiza mwana. Rongolo ngina abishana ewiki. Mayan. Nyana rikito nesujukulie ashamu yebe agasula iningo mayan tori shirt pogen
6: mayan fm itnabo 1.9 abishana ewangan olosho.

0: Kabisa maya gana si kidogo di hapo lunch, lakini ngundi bashu kwenye baada lunch, na ngundi walungani ubosu na laishwa lunch. Onge uni? Yes, nimbo nina nagao ni nita asini, tinoha maa beji ngiri, tinoha maa nyangolo kwenye are, nipo daki nyo, kaisha nyangu lunch, nyo, onge nara uni. Baada lunch, naisho, shilingi ngapi, nke uni. A box!
1: Eyerare, se Mayan FM.
2: Karibuni Mayan FM. Kira bagiria no sisa nigidiro ama beji lunch. Ore tara lunch ang nigibua bua yer entoki naji chapatini we monywa omboga ino shi nikijo cabbage. Ora la yara nilinyi na mumeita chef mumeita karibuni. Ore nindero na ngano lazima biara ngano nusu ya packet niara shumbi ngijiko niare niara sukari ngijiko niare niara carrot na arauni nindo ya arako le elita nabo niare ilara nkijikoni uni nimbo unanarokiti mpokin paipike weji nebo aitoshul inosikata ingira itelua ikandangano kore na ngarati na ingira itine na meda kekutitik paindoshulone na ui nangano ino ninkoroga pokin ninkanda inosikata gira atiwaga na nchapatini vila shake emiyer niye uni niyer nchapatini na ara tomonomieti tiarua ina pakiti no onusu iseleka jo ino roina nindogi adomo monyo ino na arangilo yare nidungudung ngutiti koleng nindogi arangitunguni na arare niara rinyanya waare niara ngarati are nindogi aradania kiti yake do kiasi niara kule nusu enke kombe niara shumbi yake naitosha oroiko cube noshi cubes na ara are nidungudung ngitunguni nono ningaranga meata ake noshi sidana ake eta ake kenyokio nindogi aitoshula ake inamonywa mekarangayu pipoke na sidanu nipiki laduo nyanya linono nindogi grade na duo carrots ake natii aka nindogi sinjave ninje yarate muda nindogi aitoshulwa na duo dania ino nindogi apik na duo ale na ore kuna ale ila apike monywa na ade eoto paitumoki taa atipika shumbi nitumoki atipika enaduo royco cube nidung'u enoshi kitunguu saumu naibor nitumoki taa aigireta sininye nipik atua maapeti eninko teniyierr kapish ino tudung'udung'o kapish nusu niata nkarati naara uni niata eilata nidung'udung kapish nintushul onaduo karati inonok paincho eilata irowuaju paibukoki pookin enoshi kata irowuaja eilata ninkoroga nindim aitushula pookin paipik taa taata metaa kando kijawa ashe oleng karibuni ina taata lunch ang ena olong nindim ake atooriki iltung'anak loora tomon ashe oleng emayian intae temayian FM
1: naendeyerare temayian FM
0: Asholin the chef mumeta tangaraki na lunch ndinore na damala iningoni asholin mehes engo sarana lega ndu yora ora do yopshana ure baada ile sungulu dole le siato ojo yesu oljorotana amadu alike ajo nga ishoro yi ola iningoni chilingini ngalifuni uni lunch yenye ida lunch kya gun na nopye ure ngeuni shopping na lunch si ndi si ngola yiye kona itoki to box *462# *462# ola iningoni era box ile era box 1 era 2 era 3 era 4 mpaka 6 njo kiligo already na joki kalo box sa ndim anoti to galani mo ndelo ari na jiri lo pelor message nikija ka pongesi ari ke congratulations to shoko isiadi ronya *462# ni lo box number 7 amon nyake ndim aita onye online ni ngoni ta la mar on tele school de sire siato o jol jorota ana pa to ali ga joki kangai oromunyana atum nena ke uni ekuna sai
3: ewangan

0: Acho olha agora do alegre boy boy sa sabala ini na ponke si sana normali enyangwadidio normali enyangwadidio normali tewe ine beneniti normali enyangwadidio na arna do yadanjo nenye aisho machine tenegoji aisho mpesa enye normali enyangwadidio ponke si sana mayagano la ini moni acho lenga si lega jote na doso kwenye lo normali raga nyenge lo tayakuna sai ponke si sana wale nje nijo la ini moni man rode nka ngorokyo lo mka shunye na ma boyo yari sana ni kibunu ajo eno ratu lo sokoni baada do ngoroki olomo tada musi ajo ore na mo kai na lo tu e ken do weekend style kidogo yes kidogo tu kiroshi do benele sasa bowling iroshi or benela lesa saba olani ningoni yes kiroshi kabisa na kia wara immediately baada do ngoroki olomo nangasa doki etoki bungele kai tungani oloti bene yes baada ngoroki olomon na gariki yake aibungele kai tungani oloti bene olaini ningoni maya ka kidogo ola jara bugo tayari doi emisado yango olomon ne gweji lele frank solte kutata we wona bitoki yake ngoroki olomon ya saa 7
1: ngoroki olomon temayen fm

0: kabisa na Janet Mbara una saigira na kabo dogana na do app na G N Media Max Waves na na app na G N Media Max Waves kwa na app la ni ngoni tinedi to merere simu nanga ya bimiri ga lawu ga kata wa nya sa ne kimina rolo nga ne melawu yok show mo Google Play Store araki App Store ni download na app na G N Media Max Waves
1: Maya Yen FM
2: YNFM na wong pointi na bishana eni ni kato yuk na ro county tenurunga
1: Mayan Maya YNFM
3: Mayan FM na wong pointi le esumizo yuk Kajiado County.

0: kabisa keji Nelson Murelo sungolejo oletita Nelson Murelo na hapo gesi na James ntoko iwan ngongi James ntoko iwan ngongi dola jo tenadi sara saa 7 olegani ora 34 olegani karibu umwa nuru lusoiti dola jo ninyena ta onyaga jo ngurubox ndaike on na jo inoana nu oltungani doi ojo Vincent Vincent Kiruti ajo gina hapo ngesi sana ama dola jo Nenya wangu chilingi ni kalfuni are Vincent Kiruti pongezi sana ore Vincent na akaji vini pongezi sana na Vincent Kiruti adola jo ewana nyawana na chilingi ni kalfuni are erala sai na nunke uniagata ora mati na isho yaro ndaka yara tikita mero nara ningire sheni wore si isho yaro nage gare nyagi yongo na igono la ningune na kulie amgeti dugulio kumoka kwa lengta da majuri sina na box nimeta higara 24 hours egira kama na NSA testa 462 hash star 462 hash era boxile box 1 mpaka namba 6 aya simu nikijo enora toti lo sokoni simu ara toti lo sokoni majira lo hello majen hello Mayenalo?
1: You have received a reverse.
0: Maga rari ngesi ya mungiri nasibu na abodi oleng.
1: Areje? Nduko pa lewa kolo ngole ngole. Tikira yi mbala imiet mbala mkola.
0: Oh, mbala imiet?
1: Nya kuna dorma toko mkile mtare kiti iji mbio
0: kujeto kutu.
1: Mwange rame kutu.
0: Yes.
1: Alafu kore ngaya ndawa. Kamono kena yi kena kia kutu. Nimecheza mara mingi sana kore jana. Nilicheza hivi mara 10. Lakini nilisikia hivi nilikuwa mjana bwana sana.
0: Yeye kila yuko hiyo shaya kana na ngaya nguru ringa alikuwa ndio ndio bari ndio na hiki ni wa mgongo.
1: Lakini nilisikia hivi nilikuwa mtu mwenye nilicheza mara
0: 1.
1: Atiki. Nilicheza mtu hivi mwenye nilicheza mara 1 ama 5.
0: Nano shodo mre, kedi mwono nga niki lare ngibi denye file na file do na yula igura na?
1: Kwa niliwana ngulikea mtu gwana kukweka marau.
0: Wele ngigura na? Na baadi. Yes. Baadi yoldo nga niyake?
1: Ani ii ni nye, ni kina mtu ya kukweka marau.
0: Hello?
1: Arege?
0: Nino
1: na wale ngigura na longa ni marami.
0: Najua hiyo simu yao egira dungu.
1: Ori kura na longa.
0: Jini shere nyao?
1: Promotion.
0: Yari yaga dungu ole ngi guran. Na baari no yi bengwara yi kondoro box. Tiago kawo na nungu na kuri nara na ngire sheni. Na ngurua na dungu wako dungu ni obo. Kila saa obo. Kila saa na shol dungu ni obo obo. Ah, yeah, shit.

kabisa na jaribu baada kuna saigira kabu dogo yana dendo ni just kiza tune ngoro de kiza tune la ningone radio radio kilikuwa jiruja kwa sungule meshamo 2317523175 manya gara mele sungule de lori mele shile metro jolondo bas agla shunye si ba ngwa na ngaru mala ningone na ola isula ni lonji link ni ngalifuni uni yes star 462 hash na shugunye ngwa na ngaru mala ngane de isula ni le shilingi 3000

0: baye kabisa singoli loro ye ojolondo baslo le mere chile meto o singoli lanyo ge de bagi yoro ye shwira baye tere chara de gijodo ye noramati agad mesime musho esime musho ora to lo sokoni agad si adumal ngal le musho la shon ge uni mayo ta janga noro batika aya kuna ge uni tena kara aine ye musho ena jumedu rara testa 462 hash Star 462 hash, you la dollar box lino. Mayolo snano. Ken number 1, ken number 4, ken number 5, ken number 3, ken number 6, ken number 2, mayolo. Esime musho. Alen na sa isye do yolo ngale musho. Lo rajo lo so koni lini. Aga sanu de rua rera machine pole pole. Na do la joga ngesa do yi. Waya kuna ke wuni. Na da kuna sai. Ola ni ngoni, eh. Ero she eji. Wale kibini jelona salama, miyo la joka ldaka duobo. Ligilo ayokolea. Ame kutata singe uni. Tenetuku nge uni basi. Mie mpisa hilo nenda kutiduo na jole. Aya pana. Mie baide, mie mpisa hilo kute baide we. Isaidi ya mali. Enu kage nyengi dilu si. kona ilo nalwa kena na yajo. Aike nudu naru uwa kinyo. Ino, madola nye simu ya yote. Na bema gina adomu na simu. Ame simu nanuwa nyita. Agira siya jige ngolungwale ya mashini. Ajoki njoki angarana nabo njoki olunga nabo laisho ngeu ni basi najo lesere ama na oluna busaidi na maisha tena no mawa ang lazima ke baisho yo ama lazima dage ba yalimu ajo nona wadwe lenke uni na ibana nu ala sho yebogin maje na lo
1: hello maya
0: yes maje na lo
2: no
0: yes Oye. So bowling. Kayi go na nasi moyi na jwa gra adungudungunye. Emenje dungudungunye, enje bonu straight. Enje na nasi moyi bonu kabisa kabisa. Maaru malungani doyi esime musho. Ma ga nasi kidogo. Lele liye sungolo lele dia na shame ojo olakra. Woro la ningo ni bada ele sungolo menya bada. Maishele sungole yeshunye. Kajo legani warage. Na aligi ajoki. Kangawa yao wa shilingi. 1,003. Legani warage. Just. Daika mbele tu. Maishele sungole yeshunye. Kashake igunja awonyu kidogo. Na shukunye na aligi ajoki. Angawa yao wana shilingi. 1,000. Nana kepo kira uni. 1,003.
3: Ewangan Olu Show.

0: mtandao adwa nage selenge na trendo leng nagira jogi nage nagira jogi mzae tutakunyonyesha nasi tafadhali nagira jogi nagor governor le county Siaya elogi nage James Orengo nagira jogi mzae tutakunyonyesha egenta nagi ye neme gomon te lazima mambo ni mengi ni gira naga podugoya gira naga yulumba naga pokina podugoya nage tiatre niwe jinagira damu ajoiti nage adwa elelera mayan fm na by the way re gira naga ikonji kidogo munga sakai ikonji kidogo nage aningsia mambo inyi kwapa nero naga gira yulunchere jine ni nkoto ina lele koleng nindi manoti nkutio shola te lele gyoleng nilo naga lancer star 462 hash na ilo na angala ajeng inishati ni weji. Tada mwaja njore rubo kisiri ni weji oraile. Ore vila geluobo. Na ilo nage. Nila geluobo ota bahati. Rubo kisiri ola jogeti bahati. Na indi makanuro nkosho lati ni weji. Tada mwaja ndi manura rangalisuni ipuni. Tiatwa nage ini weji star 462 hash. Kando na hayo. Kata rangalisuni na rauni. Nala ishoyo etonduwish nage sana udendama. Shoma nage ngura nati niweji. Shoma tepeka bidino. Neti oltungani ubola la ibunye 3,000. Anangalisuni uni. Eto nage tuwabaya sana udo. Tepeka bidini niweji. Ariangole bidi yako bahati yako. Shoma na ngura nati niweji. Shoma tesera star 462 hash. Tepeka bidi ngura na mara kwanza. Ngata yare. Tonyua kabisa. Amu ya baige na yellow la ibangti niweji nage. One na alisuni. Pokira uni. Eto ni tuwabaya sana udo. Ure pebaya sana udo. Ni wonusho yungulie alisuni imiti. Tena baya saa 10 ni wonusho yungulie imiti. Ure taine anana ibongira tini. Tada mwajo kando na one anana ibongira tini weji. Indi makai suli open. Tiatu wanage tinila iguranti ni weji. Tinila gelur boxi la omunya. Boxi la bahati. Na indi makai noruri ni weji. Adhanka alisuni ipuni. Kake ure yaneja. Airugi hapo niki. Airugi hapo niki juu yake. Ngalusuni na arau ni etuwe baya sana udo. Na kushomu nage nguranati niweji. Pijing nage enisha. Na granaga juga laini ngulengiresheni ya Mayan FM. Jimila mari ya muka sidaini mba. Kibunusa ya nga mnanasimu ina buwa reuni. Kigranaga ito mwanirumasai. Ni wakilisha nage mtayako. Kigranaga hapo duga. Na granaga juga mila mari. Amuti nage iti ya tuanka kinaisha. Tada mwajibu idhari nage miregeshi ya tuangiresheni. Ni granaga hapo mpaka safa monari intipa.
1: Mayan FM.

0: sa naudo enteba na kashu ndorobolo monte doma jani bina bom point ina na bishana kaaji Samson olege wili atona ki ya gira lari kuli atu wangishute kaunti ya naroga otinde gili noro laraba lengu lubone majimote ili muna ajomeshi ya gino katukuli urene yanga meme saa holo mune mayane feme orkansola ili ya pali murula lulunga yulot ya na Jackson ole kamoye ni balunye na ajogeshi ya na jinga gira masai hayo mwara kiosotua lobe nye namburua majimoto pepo doko ya gira pali laraba ili muna ajomeo kure narikino ili laraba la eremena jake na risharo ili kamoye ya paja nikitua kile council of elders ori kito kele na hole njo ete nkara kilo muno ima kete nkolo na buona lusoje joke piketa siya saa henki bongata ya matungi wale mayone nimeshia kinu nabaye katukula olomuni lote jo mekwile risharo paja nikitua kile council of elders kageta ya udore nyakina arumo torekele siya saa na ina peyo na kibele kanyi narikori oru paja nikitua kile council of elders kayeu olarikoni lorikio male DCP regadi gashagwa na lagi milioni na ranto munisiete tengarake na shomogeta itari kore holoti loran historiye ode jo lagil nanya nak metia sebata katukula orgili kwani ale balunya lagil nanya nate koti ni nkolong duota de limuna junchere ore na bengita inoto regadi gashagwa na shomogena suja siyasa tadoko ya bunge kitogolo shole Kenya nerunabia sujari oreke le katiba na ambaya nimirasi manyora mepo serikali haiwanyi kodi na gira italagote bei helate petroli zenebo diesel urugili kwa yole balunye horaisi William Ruto gira menala riku kwa gira haibalunye ajo eshia kino na kiwanyeki na kodi po gini petu mbeje diesel hirandu makanelo mundi ili mwajo sabuga hesi ya naumuradini maendeleo na yeu serikali ya Kenya kwanza ni tabaya tolo wenye hilo shole Kenya na ina pee mitaduni ina arashu mibuye wenye nena kodi na ibidare ilana tolo shole Kenya erdomutua holo digi digi le maandamano lareto lo daktari nite bolo sorge juado te ormata bato hele muna jo kejew na gelo do ko ya serga le kaum dorge jo ada ga lag ni je mushara ni le nye ele muna jo mela gata katukula lomon ko loy balo nye le muna jo ncere ore na to ngolongi na dulu soitie ne je muna imi ngoloto tangara jalata orbe ne nye ne tu ne laki tena county orge jo adom
1: ore ra ra ngar nai nei dagaji elaija wale le maya ingwa imuruo le rimirimi na yole lorungwanak oji CHVs ore gibiene tanagara negirinyiria na anyiri oltungani subat ore gibiene negira lungwanak le megira ya shela nejalie gire pogrogi ayina kilikwano robiyeni CHVs labaitin tikita moudo ore rela laba ndikira moudo na ngalifuni ndomoni na bishia na wari kam omiatano kore mbisa yang kore mbisa yang anyo bi nyali nyala yok lungwana lolo sholinyi lungwana lengo binyi egira lungwana la yoga ngape te eseriani torgi jijini na wale gawariye na oshokinde simu ajok shoma ngora inganyoje kanyo be kindamana neja wale rara mugiro ni ngaji ni lagiro bi yani ala bari nokundi yeru age megiye
0: lomon hoy balunye le larito lo daktari ni le mbona joge shia kuna ke lo serikali ka ndor ke jwa dala gro bi nenye na ibirta esia ina seta ele mwa jo mela labeti nora tikitam ona udo ne sona ke lo ti mro jo lotia na olori mrimi te ormata pato polos orge jwa do e joge yo na ke lo serikali sepata nye kaisho ngoro jo lomon sa tumon endeba kaji Samson olege wam.
2: Now time to enjoy Hookup Legit Entertainment. K24 Plus and your Hookup Legit Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
3: Mayen FM engideshani ninini ngiro rosa itikira momwana. Rongolo ngina bishana e wiki.
4: Mayan.
3: Nyana rikito Nesujukulie Ashamu Yebe aga sula Ini ningo Mayan Tori shat pogen
4: Mayan FM Ipnabo ompo inti na abishana Ewangan olosho
5: Edward Narolo Lencho Shui Nani ngiro Mayan FM
6: Kaji Susan Amanyo Lengo Mei Nara Mayan Ereroro Reyo Atarero Yo Mayan Oleng Nige Norirondo Grisidaina Aremueno Iro Ya Mayan
5: Angarajo Kiruma Sebo Wakin Talolunga Ramani Ningo Mayan FM Ana Angarakina Ereroro Nirabaya Kiluko Po Wakin Longka Ulele Dergiaru Ayo
6: Amayini Ningo Mayan FM Olo Sholambo
7: Mayan FM Ewangan Olo Show
8: Ewangan Olo Show

0: wow itejo na yore ele singolio na ketiu ana enkiti atinino dorop ya maisha amu yolo shajo by the way mero lunga le mere ngatini enye maisha
1: kesebabi
0: kage nene nino ni akai yoro singolio
1: kila kitu yeri ni wei po kitu ya maisha
0: ehe
1: kwanzia vase dogea mpage ni mwisho
0: mm-hmm.
1: Ni akure ata nyena iti nwe ino sake kage narany na ini ngakajo kanyure jire leva ya
0: yes
1: kage angatini ayo
0: wow kamara ramu lelo singolio litejo kiriwa na ngatini maisha ingira isho yo na akure na ina obviously kelo duage naturally
1: kese babi
0: kama kuldo kulega singolio litaranya kunda kolabos kaishi inda inye content o singolio lino apart from ena
1: eleanoto
0: yes
1: ore na kuldo kulie na sana sana na maisha ge vile ge doni tu maisha
0: yes
1: mute nija imagin nija dol maisha na ore maisha na gera ntokitu nkumoko era duage nye maisha kwa mfano esia ina lazima biasi esia ibinyenda era maisha ndoki na lazima biruma oltungani linde ingitoka shu pia misho lazima biye mane na processes pogin
0: yes
1: na kute nikijo nyena kwa mfano kibweni weji amwararanya love songs singolutini le mapenzi na ori narogi na agedriushi age
0: yes
1: mbea
0: kawaidi
1: ori nanana mbea kawaidi na ore nanu na ore gwe nagira I drive lyrics line
0: yes.
1: Na maisha gedu
0: yes.
1: Amu
0: ndugitinga
1: edu vile nagira maisha endelea na ore na yena orikekau na araranya ka first bones
0: yes.
1: Eltonga na la ninjoy teru maisha la gelo ni room rolls lijo lendo iwe eniki uni era ingera ya dugo ya tefa tormarili nyi na agiri responsibilities kumogu nage na abige ngai kinonoko
0: yes
1: yelo iso mingera dorobute iye yegira iya aduaya ni akute nilo lavi inya
0: yekio
1: ya jami na nila devi inya lari nilo vi barara
0: nile ya barara ngang muzima
1: na ya barara ngang muzima
0: wow ya na menda tata denasia yo singolio kiri oldu ngale gira utajo ki
1: Aurajo
0: ki ngani ngira look up to
1: well ke kumok teniki nderu na iko mfano te Kenya joltonga lijo BN
0: yes
1: na joltonga ni la kaisho motivation ajo ke dimayu ni lene lagwa tangara ke music ore vya ku anyway jorma sai
0: na ke
1: joltonga lijo leshao na joltonga la I look up to olaranya ni la gado la jera bayi we ni ado
0: yes
1: urugu lero ngana kumok
0: wow ke kilo duwa welong enara oldungana le secular tenebo oldungana le gospel
1: kese babi
0: kilo duwa welong ilebu ilo kere mpo leng
1: kese babi
0: gira yara neji rukulega rungana ilo iluwani neji nyo kara nduwa reno tone naba amu yandalo na iti ye
1: well na ore radi yonto kina yawe na olahraba le maisho kanisa amore njelo ngana kumugo jor arer kanisani na tenelo na ibi nye pera nyagi nkishu wa shupe era singolitin lo nkishu
0: yes
1: na agiji na lengop na keke ngasi anara joka lengop na ayikuna kiaja
0: ijira paru kulega irikeo kwa shali orgeo kwa oto ito
1: ni hapo na kegira kaka ama adu age nyo singolio ata duo nyage na ite suku kwa shure sherehe kalo singolio shale nebegi ninyo roro kila mtu akus tenemo singolio loisifu engira ngasho loisifu akaitoki
0: ehe
1: ni yako ore na ite nanu yule ajoke kumo kintoki tinara nyakini
0: yes
1: te maisha irevera ebaiki na ngishu ebaiki na maisha duake generali ngira ajoke lutunga na kidima maisha kidima ipi inyok pi yako ore ne marevera nebaiki la duo nitu neme duo ne kanisa oleng kake ki inspire kutu lutunga naka
0: yes
1: ore siyake duwe ngaitoki na ore singolio na urusho singolio na keiko kwa lutungani nitoke ako kengicho si enchipai
0: yes.
1: Kelo na ora kidobe ana nyo singolio fulani ora melody sidan nininga na irishipe nininga na yara morale maisha na ora pai la arrabal ele kado nanu mi sidai ya pai la arrabal na kai sidai ya kete nishori lutungana pogin merasa meraraja
0: yes kila mnu nishori ya venya na yu
1: amu kepasha na ari lutunganak ore radi ake sinje yo kulo le secular na ira je uro rara ake
0: wow
1: kibwa kanisa kibwa kanisa pika tukul
0: kama gido duo singolio litungija 2 weeks ago
1: yes
0: what next
1: Well, ore nara next now le kai single again na mm-hmm. kara ke surprises kara mm-hmm. ke surprise
0: mm-hmm.
1: kara ke surprise na lungana le Narok sana sana lungana le Narok kajoki kara surprise in your link
0: mm-hmm.
1: amu kelele ga ina shuru nyalo itaunyo lo single lo
0: yes
1: no single
0: ndoki gil katakal
1: ndoki gil katakal mara ya pili
0: ehe
1: na ore ile single lo latest
0: mm-hmm.
1: na ole mapenzi
0: yes.
1: na chia kaltunga nake gol mapenzi
0: mm-hmm.
1: kage lazima nake begi pegi jing
0: lazima
1: amka inaidu
0: alunga
1: ni na ore yu kwanza ore beyu ninje yu na lazima ba nini ombaba nilu unurote
0: mm-hmm.
1: perumi yu na mapenzi na adi agena
0: yes.
1: na age gol taru
0: ni ngumu lagini ni lazima
1: kage nerara na anagola mu mekure riwene anapa anabi hava
0: yes.
1: ke gol nare na alena mwela na nara na mbesa isaini kichele
0: nena kichele no namba na hiyo ni social media
1: kama hauna kakitu na kinyana shida eleleta haki ndo higi ni ormari ni hawe oro ormari li nona kegira ya agenda
0: deo kia gold mapenzi lakini ni lazima hakuna mera shortcut
1: hakuna shortcut itabidi tu
0: ehe
1: mm-hmm.
0: Wow, mayolo tanayara njo yogi lomole musho, ukimalizia
1: okay.
0: malizia.
1: Okay.
0: Mwadola ajesho mo yogi arishara kabisa.
1: Kesi
0: maybe diolonga lo yune jo lo jiro kaigo badum singolori lono.
1: Kesi ba.
0: Ndi makaro ligi yogi nikitumiegi.
1: Sure, sure.
0: Mbana ijo nena.
1: Yes.
0: Nirorie upcoming artist asho wasani kulo kutetegi lalo negrablu.
1: Kesi ba.
0: Asho industry general.
1: Asho len. What okay then you need to do single line
0: mm-hmm.
1: na kari social platforms
0: mm-hmm.
1: especially YouTube
0: mm-hmm.
1: na gajijo le party official
0: mm-hmm.
1: then we need to single line
0: mm-hmm.
1: Around are in the process ya kuzieka ku stream
0: yes
1: tondo gidi nijo no Deezer
0: mm-hmm.
1: no YouTube Music
0: mm-hmm.
1: ongulia streaming sites na ari na sauce na lulunga
0: mm-hmm.
1: kage ori na ramenly
0: mm-hmm.
1: na ilage YouTube ni search jo le party
0: mm-hmm.
1: na gari si TikTok na gajage bado jo le pate yapo na ri Facebook ayo rangira anija ori nabia ko artist log grabun
0: uh-huh.
1: ashu lori ro nye industry
0: yes.
1: na gajo kaito kujagenda ajogi tuendele
0: uh-huh.
1: maronyok
0: uh-huh.
1: marejo siya inda good content
0: uh-huh.
1: Na shipagino tunganak na kelo engai alarit yoko ore nage baala la IDB mayuele na ka IDB ya kapela
0: mm-hmm.
1: pegi rumugi aitinye interview yange durata
0: yes unaweza
1: yo wo wo wo levare yangarnai nairoga ligi mbaba kaligi yeyola ye kaligi sirirai najogi ya garisira ya regelwa nirodurie gulie aigirigiri ya gebe iba nebunu nairishibre iba nebunu nabolo sengang nebugu menye Mm. Neni ngorie bwagu ni rendeiba obage gedo yo layo gerujungo layo ni menye Toligyo gina mama ajogi ganyo yeirala kanyo basaire mena peye miyo ni lengangang kegol mapenzi na araba wor murani erishibe mbaba laina amwanoro larasi iya rashama Yeah, that's

0: kabisa legani ora tomon ona udon jana go regrete salomon obente bani kidi na ground ni mwisho round ya mwisho tero na gelele ramba ya nefem ngolonga friday ndari na radi gira mari holabal net olari longal sinere origiram ona bishana kidi na ground ya mwisho na sidai ni mbaga tukul kidi na jari sharu kiu kigrana nga poduga tini weji nero nana yaka greta da munjere ejino nana adi mkosho lana tini weji atiaka na igeri oltungani likipona kaibunye inkalusuni miet saa kumi na ndo siyo maro ushokite simu amu adolda ajo devana na kosho lasho teke kiningsi yetu confirm na ake kama amepata kama ni aji Hello.
1: Hello.
0: Subo oleng ya ntagu?
1: Subo oleng.
0: Oltungani oji SK lele rengitesheni ya Mayan FM.
1: Aha.
0: Mayola ajo nga gire rodie?
1: Gire rodie Moses Ole Kipore.
0: Moses Kipore.
1: Yes.
0: Atodu ajo ye onoru nage inkalusuni miet na ajini ingresho teniweji mayol tena get about wa?
1: Get about resimu atodu wa message.
0: Itodu wa message.
1: Kabisa.
0: Katina ajingurana ole kejinae Moses.
1: Moses Ole Kipore. Ole derkesi.
0: Katina ajingurana.
1: Katina tomonari.
0: Katina tomonari.
1: Mm.
0: Asholeng Moses.
1: Asholeng ndagwa.
0: Aiki wakinagi yentipa na mayana.
1: Ayote.
0: Hai, aluga Moses, simu Moses. Itu ajogi tere gur oloti kumpauba, ne? Tere gur kiri kumpau. Kigra na ga boduga ya tere na ingresheni ya mayana FM na ga na igule alusuni na aramiet. Nindo ya wisho na ga erontu alaivang na ga ingresheni. Asho na ga tuwe sato monari, na ni unage ni agusie ilo naga lo narume nagiri abrani kia rarene ejike lele kuhuling munage nguranade sera star 462 hash ilo naga lage lor box oborine amu red boxi ora ile orage bila adumobo basi nijing nage inisha umage ngura gelu nago bo mnyak walido la joni nyom mnyak jina ore endogi po kinage kuna tia rilo box nage lo nage agu enino tiniweji star 462 hash star 462 hash ilo nage alajing inishatini niyo naka ajonwe sa hii ente iba na iso ainage olara matak kigira naka apodogo ya ola iningo na ina nabi ya gira ajogi rosho kinagi yoke simu tia kisi yoltunga naka obo hare wukuni ente iba na mayana tadamuna ajotu kwa round ni ya mwisho na irishara nage olara matak noe sa hii ente iba yola ajo by the way irisa hii olara matak nage nkaulili kira sa hii adolu ndokiting ore leron duro aboro sokoni egre rabrab asio kuleng asio nage avua dua kinto kiringo ntosho kinage yoke simu lisiye yoka jo ngai lole gira naga iwa kente pana mayana kigira nage apo duko ya tiaru nage ngiresheni ya Mayan FM merisharo nwesha gani kijelelele Mayan FM Friday vibes ina ina nage vya gira jo gola inu mwenye jimila mani wa mu mambo yiko shwari nero nanga gira jo ishoma na jaribu bahati yako shoma nage nguranati ni ami yolo bahati no eneti kigira nage apo duko ya tini weji
2: Mayan FM.
3: Mayan FM. Na wong pwiti na vishana. Eni ni kato yuk naro kauti. Telurunga to.
2: Mayan. Mayan FM.
4: Mayan FM. Na wong pwiti le. Esumito yuk kajado kauti.

0: nikumok tem koitoi nalelege. Ronya star 462 hash te simuno nilagi lurbok sobo tiatu ilelege nchori. Nitu mengidi marani suli robiani na katakim. Wari tiatu lelobogi sile. Nea raboke zawadini na abasha. Nede mai nisuli mpaka ngalusuni ibu ni toldaika yakim. Kelele kweling. Ronya star 462 hash nige lurbok sobo tiatu ile. Nipikpini no esimu. Egidungi chilingini tikita mona udake. Nitu merishorani nchinta ye zawadini mbali mbali. Mpaka ngalusuni ibu ni toldaika yakim. Kanyu ya nyeta. Ronya star 462 hash tara. Nige lurbok sobo te lelo ilim. Ninchinta teno olong.
1: Osinkolio Lesa Teatro Mayen FM.

0: Jacqueline Sakaya, ninyina atilo sinkulio, logira na airabaikiyo dakikani tena karatomon oongwan, longorbe ye baikina sanabo enteiba, karibu kangai igira itomon, apika tuna matare, Mairia Mari. Mayan, hello?
1: Ijua.
0: Yeu.
1: Awena.
0: Iko pi?
1: Oo, lebelewa ino.
0: Kiside imerienya malipi?
1: Ee. Oo, dija rati meriwa na yomogina fayzanda ima.
0: How?
1: Ido yu ndi mwa miri anya mali.
0: Ee.
1: Ido yu ndi mwa gamba mesi baby.
0: Ehe.
1: Ee, na yu na mali ya yu loo, ito kena wono. Kau mili?
0: Toliki.
1: Adi, rana mafa yu wakanya na muri ya digi po.
0: Ehe.
1: Ego kau mili la nomuro.
0: How?
1: Tungana na ala ini yoji, ojiri ngori yang kari hiri miri.
0: Ee.
1: Ano manna nga jabo wakanya jaji, awa sa kena nomuro.
0: Aya, sawa sawa.
1: Ee.
0: Aya. Mayen FM, hello? Yeu.
2: Opa.
0: E papi.
2: E na me go ala fagit ari ramo.
0: Eh.
2: Ke re di ara ri si tai mo ti, e di ga sa ti an di ga ba ge.
0: Ho.
2: Le ke dra ga ara re, le di ngu na, di ngu la ramo ba re.
0: Eh
2: eh. Wa di ai di ngu ye di ngu de shen.
0: A shepi.
2: Le ro di di ngu ga ga ne di o ki ga sa dera. Ho ho de ne ye di ngu na ba lo ngu ni ma yo la jo nyo.
0: I min na ke ye.
2: Mana bayi ni? Kamera lah bukan kita orang bayi. Tapi bayi itu pemirsa ambil. Bukan nama nyamba dan nama ni.
0: Eh?
2: Ya aku tak alam lo. Le, nanti jangan lo lo coba bawa keluar masa. Nanti kita over ni. Ama isak muka ni serang kau malas aje. Aja
0: sama sama. Mayan, hello.
3: Mayan, hello.
0: Mayan,
3: hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Yeu.
3: Kaguanya.
0: I copy.
3: Kajenteva.
0: Kisidi miri nyamali.
3: Eh.
0: Eh.
3: Sibai sinya na imeria nyamali.
0: Ho.
3: Kino re sibai kire denga ke sibai ning denga yana.
0: Eh.
3: Wala sero de Francis de Gumba.
0: Ho.
3: Wala na mai rana na nadie wala na ranya ke gawari.
0: Eh.
3: Ingiro hai.
0: Ho.
3: Wasala ya langare.
0: Eh.
3: Ke wini go broman.
0: Eh.
3: Mangi shama ma jari.
0: Ho.
3: Na dio go kama ya mari.
0: Ashe. Ashe lengo le saitoti. Mayan, hello. Hello.
2: Hello.
0: Yeu.
2: Ola.
0: E papi.
2: Ola ra ni ka ni fanda ka ni.
0: Eh.
2: Ye ja ni rabbi.
0: Ki si dey pi?
2: Eh.
0: E me ti nya mali.
2: Eh.
0: Eh.
2: Na de ni na na ka ni ni na mali.
0: Ho.
2: Ni ni ka nda me si dey.
0: Eh eh.
2: Na de ni na o lo.
0: Ti aki pi.
2: Ni ni na ni de si dey ka ni ni.
0: Eh eh.
4: Eh. Nake nagiri kilikuan mba na ipistera matare kage kagira si itadamu ingura narui enkigura ni box ingurumpisai amu indi manoto atenilo nake duku ya iron star 462 hash tegela kike won ilo box le bahati erir box ile tipiko bo na yunungo ni nintu suju mpesa pini no abe ye itu manurumpisai emu box
5: Maya FM ipna bo ompo intina abishana ewangana

0: Eton yang kusi Norke Saruni namanya
1: Mayan FM.
2: Kabisa lenye ngoni itiatwa nkau lele Mayan, karibu ate jenganake enarishara nikijo ene meyolo shiroro maima genki gwena kake ure dojia rishara bogente nitie weji nimeti radio yola joke tia nkayo ito ini ndi manini ngenkitesheni Mayan mwenkoto yesimu no amu ejite ni download Media Max Waves tesimu no na app doyena na ikindi mipirumogi nini ngenkitesheni Mayan to rishara bogen enkipindi bogen na nati
1: Mayan FM.
3: Mayan FM. Ewangan olo show.
1: Ewangan olo show.
0: Me olo shiroro. Tia tuanka ulele. Ere shira neke otaro kiro olo shobo.
2: Karibu ole ni nungoni. Ati jinge nkigwana. Kairo hiye ejiro torkiu. Mayan FM, halo.
4: Hello.
2: Yeu.
4: Hi
2: papi.
4: Maria
2: ndeba. Ai sidai Maria nyamali tukul.
4: Nyamali.
2: Eh.
4: Kira ngamaje semuwa digi.
2: Ho.
4: Maro ni nti bwana.
2: Eh.
4: Sasa baba ama si ayongera?
2: Eh.
4: Sasa bapi.
2: Mhm.
4: Ha ngaya dogo mama jamu.
2: Ho.
4: Wale nanga ngasia?
2: Mhm.
4: Ara nyawa ngara ya, nyimu de gidi ya ngara ya do, ere yele ndo ma gara ya.
2: Mhm.
4: Amga ngai la da ngai wore ta ganya le musho na ba ganya ne yugo ndo yugo lo jama yoro yugo na garai
2: mhm
4: nebi dia le le na bi yela ganda boya ta kaya mo na na le ko na ra ga ro ngai
2: mhm
4: na wa jama na no mbe ko di ngara a
2: ti
4: ama yela na ga da ngai ne ban kara na ba se ba ne ko ran kara o len
2: mhm
4: ne na ona ni bo ngara ndo li den lo na ba ngana ngana ngala na ba se ba ha mo
2: ehe
4: Na wajana ina nuwe kuri ngara ni gomono jangkai.
2: Ee.
4: Amugeti zai na rogi ne gara na rogi gara sa lagi rongo longo dofa gwa gara na gom.
2: Ehe.
4: Na wajana ina nuwe kuri ngara ni gara ngamu ye ni zai na bae.
2: Ee.
4: Ee.
2: Ah, Shuling. Mayan FM, hello.
5: Silwang.
2: Yeu.
5: Sobe nende ba.
2: Ee, papi.
5: Eja radio ndeba
2: kisi de tukul
5: eh de sina mai
2: ehe
5: lagamba bere de gidi amba segara
2: ho
5: ay ela ba guerra ba
2: ehe
5: lagem jile mi barbara go go moga me ro maragwe
2: eh
5: me ba
2: eh
5: nalo na do ngi gwana
2: ehe
5: Silu ay alado di e magabadi amba e ore di ana tugul do iyo sugul lagen nigiti.
2: Ehe.
5: Na igra da e magimba e jopa tulin.
2: Ho.
5: Pa naba madi silu ame go nika tento ki na ewu.
2: Ehe.
5: Kelo ruda gento ki nilu so ina ama na adi si age.
2: Ehe.
5: Na ava indi nga genki yeje roru anga yengi shui ya roru anga yengi shui na agi minjana ye kwa nara are paru.
2: Ehe.
5: Tegu aga adumo ami yoda dara aga ya magulye da kona simu yi wale perdol. Parke janga yembi shenti tote simu inele juno neme ye wena maga apala goenle erogi.
2: Ho.
5: Pa aga yengi ya editi ama elong are mairi ya maginote lekai. Para que da bando ya ne signi na lo na me ro bin me jor bin ni san
2: ehe
5: le gore na di ba ara se se gwanna
2: ehe
5: na amanya ranga i go na di na mai ya mu kai sha da si do le mori
2: ehe
5: le gore do na ya na do gi na no ta e gwa mu no na ini ni go yo
2: mhm
5: Ama ba ba ge kwa nyaru ama na mge lenti to ne le kwa nyaru ge dama ije go ye go nai na na ba go ge na ba ra le bi ni guru bi yo ne kwa na da wa ge
2: ho
5: dole be wanna ne ngiyo boni yo yanga bilana ni jana biga mu ke ade ne ko ne ngiyo rushushi
2: pa kai ro iki ngobe ki saidia amu me ginde mage duara palai
5: ke giro ye de ro ro dana de ro mono ne ne ro re te giro ya ge bo yo
2: mhm
5: ne ninga na bo ningo
2: ho
5: Leo duo na na na bana jiza moli ya valengo mingani nasa
2: mii
5: nili nebwake yoga yorori ya manada za wale viji yorori ya iji neuke ya jengi yoga lona uko li baama ninga ki
2: huo
5: pagave pagaya na mwena
2: mera iji
5: lewe yorori ya duo na nini ninga na wale nijue nini nebo na rene kama goro jine nebo ya goro kana ya saka iki temi yoga ereriye kekepa laa kutu ekeroriye
2: peki ndugu nkai kana apilato
5: ee kana kake iki temi yoga ereriye pemito kini adenezi undo yuo
2: ee
5: nini nguana mo ene kabaka mkwaza ngema ningu arashi
2: ee
5: nini nguana ne neto hitu enda loko nana mgoi mpo na wega
2: ee
5: kake iki mko kake yogudo na zeme wana hitu mko kwe Kidogo adoganyo na raze da doya.
2: Ah yes, sawa.
5: Aya na ambo de do dana.
2: Aya shepi Joanna. Mayan hello?
3: Hello?
2: Hello?
3: Hello?
2: Yeu.
3: Tu ola?
2: E papi.
3: Sala la mama masha bimeju.
2: Karibu le niki jingai.
3: Mama ibidera na lebo.
2: Eh.
3: Naro ninga jengara jo ga yira si urkuak.
2: Eh.
3: Ore de yana yo ngara ni rasi.
2: Ho.
3: Na ba nga si de yero bulu to lire nduru urkuak si dai.
2: Eh.
3: Amore de gambo ninga sala yengara ina ranga sa aipanga go niki ureye.
2: Eh.
3: Na ina na sababisha de ume urela ga runga ni pi.
2: Eh.
3: Ne gorbulu ne longara rara ogira nyala.
2: Eh.
3: Igira iringi dingero oleng
2: mhm
3: nebo ngori ya nejenge orendo iwoi
2: ho
3: ai gora iri kunya gi rondi de niru ai kubuluru wa sidan oi kunyi ronke bi sirsa sa
2: mhm
3: iro rie gi to i ne omono nyankai
2: eh
3: nego na be ne era ne be yange lianga ya mu era no mhanye ngi ko ne ere ngito
2: mhm
3: nebulu na le lewa sitai ora ndo iwo
2: mhm
3: awara bi muje nino na muje nai
2: ho
3: ne bona rumo lungana kla ke rubulu ga gwa ga ngam le meje ngi tenga na yote
2: eh
3: ewu be giri ngara kanisa ko dite
2: ehe
3: ne yendo kulu
2: ehe
3: ne giri sme muje abori ndo iwo
2: ho
3: gala miyo ga nagi gwana oli
2: ehe
3: amere jandu ngala ga shor masa ire ne ko ra ga ro yolo nyasho
2: mhm
3: Niro ra shugunu iye ndiro ya shugun negela.
2: Pi.
3: Ewo de sinya ona gara anda ngasa gwe ni ado baila dala je wasi amuga ya kadwa la la si ara gina yo manga ndali minyo.
2: Mhm.
3: Niwo de ni oya mukiro do ya bade we na la kwa.
2: Mhm.
3: Niwo ra ba na me niwo ya ra mama ibide da na lebo.
2: Ah shole mama ipite.
3: Mama ya ni ndai esto.
2: Ah ya. Mayan halo.
5: Yai.
2: Eu.
5: Ba.
2: I papi.
5: Karena Yesaya yang keras.
2: Bi.
5: Karena melalui dia nak jadi orang boleh pun lah mune. Dan dari sini ni, jangan beri nak jual ni sejari apa.
2: Mhm. Hello. Hello Mayan. Iya. Tu
6: boleh memanggilmu.
2: I papi.
6: Eh, baik saya, Allah.
2: Allah, Allah, Vice Chair, kore raba ye.
6: Nela nanu.
2: Ii.
6: Ayi, dondagi tuwae kakwa pia warore, kage ite ngarana radio.
2: Ii.
6: Raba kuwa kage, ama, amara la ikinura. Aje jemu.
2: Nesi babi.
6: Kage raga ili amariye, taasa ipoke ni, asa nijungu na maifusyo. Masagi, asa lije poke ni jungu ki, abe raga ili amariye.
2: Ii.
6: Na isi baida na kwa kwa mtu wanjani
2: ehe
6: nani mtu rado yori kwa jesi ya mtu na kata na klasa bali yake longkera ya rato siro iti
2: nii
4: na
2: ne ni ya na ina ti bwana maro ni mora ro ipe